0: Maroc. Bari bu ko fon ke no because it all fon kala la
1: tablo
0: ni ke anu ni ya jibe la feto foto fanan if akakolia ba because momin na da birin wati jama feto fata kinu babu lo kono anu wol kata anu wol kana anu wol kata anu wol kana na so to o mari te yanta kila muti mi al ko nyanta o mari ma ko la puru sinin sama kamala a fonanse wo meto ni asa nono anu ana anu asa ko yala baki bar sai momi yalo ka bo doku kono kono puru o mari wo meto no wala ay sawaro soto meto kono aba ko yala baki because ko tata ni ko yala anu ko yala ni aba ko yala bulo kono puru ate ku bondi noje woto mbesen hakilo to baki because ika child trafficking je a ko yata le dobje dindo akasila le puruka ko do bondi no afanka o don to min yaalo ko be dandan wala nimol di besiri min yaalo ko no chobita ko kay ko si balake ni ya ke wato wati akake community local o to community molo wala do ko lon fane tol fane hakilo tuje ba dalta fola ko human trafficking is everybody's business ngana foko ha
1: ndala hajitije
0: yo na hajitije so do ndala kala ko do molmin ba community nyu ko no ifona na do kolom kaje ko ninyu ku si fa so bitala wan wale nya ajele se 1123 command 1123 ate I mold down the back because bawo ni ajibe mo jama ka sila nyi nella kata ka kibaru di community fond état ma fo e futa dulato kibaro ni di because kasila mi nawlo mu ni ntare ba fula karle nata na ja anu karinga je police station otol wala no police wal fond le ka fo ha alla karwol nata alla ku mo fo ja so do kamala sai ndol kam info mo le dron 1123 la ko so nata le ni la fta kibaro di la nata bla dron ani dunde la kabino ko ne dunda isita mo nya mantare la mo mantare la kuma kam moy kam kolke a fonati bi ko nyinda bakere mimbe e jinkana wala mimbe la kumotala mari te nyinkala ka fo e to fonye ban wala kudo

0: kita nse mansala molu wala mol mini alonko wala la do ko mo komi nati ko snati bi banko dawo da ni tata danje ise nati ko communicate no aba ke kan wato wati aba ke kan dawo da ni nati communicate ni won won tutri la ibe nati sutula an no mo wata reje mi alonko a beijing kana anda ba ko mol mi bon fole wo ba kele ko timi ala ko ba kele sinin sa ma na pati nin a tara ila tanyin la ka londo so daje wala ni la tanyin al fana ka kuma di min ba den din din ni wala ko la because din ni woni aje nka fo mol nyanta ma ko la ba kele tol bu ka concern di no din ni wado wati no ni aje si lo ka ya kuma da bene dan ko
1: ha
0: ni ya ne ne han ye gal so dia lol loli ka dia lol lol naye je droit ino aba kidi
1: ah wala ne non
0: because dinou bu ka ta la do dambi aron ko amon abu ka kayro so do ne dinou je a darew ta laud la to tro aka kayro
1: fenne baye
0: wala tinna wato wati nim mo kuno ka dinou ta ke sutono ko si ka kol min ino tandila lafta wala so wato no bela la do ko mu ka je ko nga dinou to poto anu nyin chalebo ase bonole nin to be ngabulo.

0: Allo, bala ñu nga
1: ah,
0: jéem a sori sa radio bi tuuti rek, wala nga fay ko sax nga déglu rek sa téléphone bi. Mu ngi écho.
1: Ana xamaloon ne amoon na jamono boo xam ne Gambia fii nii.
0: Waa.
1: Jamono boo xam ne Gambia fii nii soo ne yaa ngi jàngi ci sax gaa yi yow doo tëgga. Yaa ngi jàngi Wel Damaat yow doo tëgga. Yaa ngi jàngi Kapenta yow doo ni rek lii amoon naa jamono boo xam ne suñu doon nañu Dakar si waa ñun doon nañu wax yàlla laa laa wan. Ah nañu xam ne rëcc si noonu rëcc boobu lañu nekk. Moom xam nga ndax loolu ngi xaw ba tey nit ñu bëri nga bugg a jàngal mais waaye su ñëwee ah. Iko dola la si loo ma woo
0: loolu. Ndeysaan. Su ko monsieur Diang. ay
2: ha ni fo jang
0: ni métier karango yaani la si lolé mini ni ñola
2: ha comme il la ni te lafta ke la
0: far ni te lafta ke faraboti ko te tel manke faraboti wote na silati
2: good
0: yabra ke la nu motia manke na silati
2: comme il la sa intending well demandu ni te lafta ke la well demandu da ko he no omu nu
0: te la silati
2: ha sa ni ya jibe ni ke bo dundil na system moko no abina la cool man ni na ba
0: jawk
2: because e ka yim bon ni bon lo ni mol be ka do ko sotoje
0: kende
2: wel de mano do ko sotoje kapinde do ko sotoje mo so do ko sotoje mobe do ko sotoje
0: kende
2: electrician abe mobe le do ko sotoje to meto sai ama anyini ga itemu no multi ban itemu farabolte min bi je duron tini sama ele wo meto wol bi ete na fala a tab abakele e kana ke sote e kana ke mo kronte e kana ke mo tapale lati because mo mi al meto no abakan akake aka kodo sotoji aka dimba da ñini non wo kodo wo hani wo fondro pa wo dinoti yo okay yena nan comme be topigo min ko no ko no modol ya ji ko ni ji da gre nan do e modro pato dro pato ma ñena sotola dindi ngoy ka jibe la mi se fal ya fu jandi a la best interest ecology
0: ha men ba na fal
2: ha because ngo dinu abuga division do tanu afon ba yete mi yalon ko yetel mala alfat mal pereno ite nda gibele wo dindu woni ate mineno because niki aglo to dinu to bake bili hani din ya watu e kaje ko no dol wolke dake kudolto dolke dake kudolto momo ina la silolo e fo ka cha sirine ya je do na afo bande la tata akwana tankadula wala silo molte ama koy ni ama koy ay wol nga ni osutu anu asike no ni
0: sa fan na
2: ba fan na je do sa fo ko bande la tata kapendal mo kana judu mecheto mecho meche ba kering jang ay na fasutol because ino ni mechol be ma findi bi ni mechol metal
0: kende
2: anu nga moy ka fo nyami lonnal ka fo nyami dino ko no an biyo mol min tambita wala kilari amol min tambita ibe ni la metol lo
0: kende kende
2: o do sain dol fo nam ba fo tambini no la o be do nyani
0: ah ave ko aw ka ko yala bari nga ko la do soro se o fananta nga fananna miro jubi allo assalamu alaikum
3: ah aji jogab ma ñewati li ko la bobu waxon nonu ci affaire yi metier yi
0: waaw
3: ak li video yi ñi wanan yo do tega yo
0: ñiko mengale askan
3: conference bobu adresse na lolu yeb
0: waaw
3: ay di ke wax yoy yeb ñewon nañ ci conference bi yoy yeb lañ jël ñu fet ko
0: waaw
3: be lolu tax ñu indi the new system of education nga xamné drop out du amaté
0: okay
3: so ñewé be grade 9
0: waaw
3: sa final education ay da nga dem ci métier yi tacharé institution fi
0: waaw
3: wala nga dem sixth form wala university da bobu lolu yeb way lolu yeb adresse nañ ko demone nañ sa bes recognize lena
0: wa
3: time bobu len so bugué nek fiita sa morom yi ci sen bopa ñu la discourage so wacce non am nga fiita mom bi sé
0: wow
3: suñu la gisé sa morom yi la ndi ka tonj la lan wacce raasu
0: wow
3: yi mom wacce raasu la so idea yoy yeb adresse nañ ko ci conference dafa adresse lolu yeb motax ñu indi this new education system
0: oh okay
3: all right watan bangi neena
0: jere jeuf sa wala akaw ke atara abe mindset wala to doro na mi real
2: ne nga en kawda do sodo comme mbassir ne seno ma fulo li ba ño
0: ebe ño sanaw yalla
2: do mu fi dal do ga fa ko he ndi won do di la fi dal ni ko ro ba fala
0: iyo ko di
2: so ya jelo o ti ba comme
0: no

0: tiñanta ñu war baari da
1: yo bari sa
0: ni moto tiñanta yo am na panere ne fankamal fanande i seneya ñabe ko leyal kadi ni mobe ñin sila kankandi mu dembe ñim poto poto tu momente de
1: yo
0: ko di yo fital fele na fa wato bina sila
1: ni ne ko ko no bari ni ya jibe on a serious note mete ma fu meteo mete ni ya jibe no ay na fa su tole na balu ko no sekan duma ñewé jol minial ko no wolbe de ndin tol fon la sabati dinkral
0: ha
1: oto no ñen kana ke moti mi al ko ba wo cha handa le because na dindi wolu ko no mi sa fal ba foka ñen ko te wolum drong ala best interest jibe
0: ha
1: because it de fon mi al ko ni di wuke la na ka wule
0: ha
1: min beti ata to fon ñen do suude la bila wo dindi ya wato ate se min kudute no ko min do te do wolu na bila wo dindi ya wato o da nya tin ndi wola ba ya samani wo silo la jibe asisa ja se kudute no je nkana je ko dan ko dron because do la jawu mun na promote de
0: ha
1: e ka je nini mol ba ka chala e ko e ko bare na dindi kar wati ate wato ba hani ino e ka da karamu da la karamu tulun dron isa je no iba no ba ngo ni samba ta meje ni wala wala ni samba ta karamu komi wol ino wol man kenna fa kuti ibe di no ta samba because ika je ko no korta la wala na nga samba in la ka
0: yo hani da rata nyi fa jama ka wolet
1: wo di ni si ba pura ta ku dute wol la ta ko la because di
0: dalilo ni
1: wula fa
0: dalila ta
1: ha ya samba ina kamar dan ku dura ai boy bala ka ne disto nka na ko nya mal di no la ko ta mbita wele because mbe ko di no la sini sama alfa ndol la sini kunu di no di binga la sini
0: bi alfa
1: alfa di wo do non dol fa na nga kata nen jamano ko min mu dinno din yeto poto nge tete pour isa je sini sa me tol fana si
0: anu ni te ma hakole fana mure amanke ka fako be fevole ke ka mi sa pa ko defe ñu jox la yo nga tagato
2: waaw aji lima bugalal rek moy ne waji lim wax metier amut askan ne li het la lolu bendine nanguut ko te amut fen suñ gom gom la won rek way lolu danaka fana geena nañ ci fu meli.